0: ay dasmabaha, anutun ay dasmahata, lakhanda, radio ITN, sabah Sri Lankia handa.
1: Vela budena vyai.